0: Tijón, y Taraluba, dame el liabi Jesucristo, lejónini mudun le timati mati, y bihuba abaridi weiriguti, le lube me feridunu lube la limirin, uguya ni buritinya, gagamba di humahon weyanya mutu, lunti jeservi dagun sungu beihoni ogua, lau una buguni, lugundu tarihan el erenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha, walubo benhongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madikire humalo aguni kata, igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agaguduwa nyuhuma, raguguwa nyuhuma hungwa, lugundu, ebuga henyadigilinya mafinya, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung, deregadagu huma lida hafinye, subudi nyuhume luagu ligia meme laginye, hasufiri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sunfulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusudan, la digu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa ruba ivon, luga fara wa ma lida luweni gu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bai keisi aba iduhei uara guati. Lun nichugu digu dagou lun hafinye. Gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le timati bai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lanigu hama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
2: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
0: Au Simon Feduru. Aba servidutlu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiongara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundun, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, laulu bafulu wabagari dukei lugunda, laula subu diragudunen Jesu Kristu, le agora vivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Laubricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Raguguo ungua lamun subudi. Gurasu lamun raguguo ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamun gurasu. Gamadago lamun ederege raguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi lubeiburikate lira hida le timati. Mama bei itaraguarugu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afagu hama luhen dere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungiu la aguwa rubalun. Eni anua dira lung ani handiga itra maburi handigu badu. Itra luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei. Ligia narita guagda meme badin lubei luagu. ang susubudi humali la, ang heibu niya la lida inara niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tinalago buidu la lu narita guagdunong, luago luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralian lo baiti, na dugubay nuara te lu ibini lame, larige hiladi na la, Lusun andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichi gubay hun, luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, ariha omuti dan lelichi gubay bungi uguchili nebesei luma ueiri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie ueiri guni lani na sielu.
3: Ariha dirui, lehisi ebeni. Leaube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu gi. Tame haluma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiri ya habei derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongwa narugu laulira. Giba banya fala rutin lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepurichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega ko banya hongu wa lung, luei, au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu wa lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, lausunghere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya arufu da hatinya ha, itarahaya keisi animalugu, Uwa tigumfara nda hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. A dumre ha tinha vuriba lago buricate le ua ti gufananda hamani. Hon ego bakeisi, hon ego animalugu. A sufri reina, luege ha sufri ragudun amu. Gundan tia lau ha gufli runen, la gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, da le huarudu huma lida hefedun, a gundara lida hayeni guanarg. Sianti harihaba vuri, luma mama diru hamanu. Mabucha tia wagua dagua figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lula digunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gatitilun luaguli figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimuri buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, Eni sefu hinya lidage iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larg duninya. Vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sanduti le ichugu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure le.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
4: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inaru nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go humal luago burikate le meha haniye go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu daha bay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la digubay ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la digune la bungi sun kata lida lidani lun la digunewa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lien laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wa kuda lei me watu gemeti sunkate leli dambe. Kesiti lagini cha waguba la sunkate itara, lunti lbeti haruma la abagari du terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Dida mebeyu ligia, lagini cha waguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibi bungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubai tini duhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba iburikate le. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, lagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Ati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikateile, lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, Loi hea yedunu girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
5: Primera Juan Capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nwa la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu ne watigi nye afiko sungrigi. Lida wagufu liruni luguma dibu ingyo, Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio. Ani magufu liruti lao lugumadi. Jee tigrigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalien le lubaibi buingio. Hinsi ya le buingi ulum buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aban luma. Le arien guti logo lida nya la aban luma buingio. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba in hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asu gurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo nga. Ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi gurege le eibu gube lida luburi ga. Ibidi ati lun halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigo, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiyo, uguchili. Naburha bai huu, agibrigo, Lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha anin halibwe lumage furume tida. naburu habo in huni buringinya lugundu here huma ani rasibi huma lilereru mbuingi tida hanigi lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ilelida wa ubo ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu lugundu uwa tini kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti luma gebuingi luma gegwana rugu ubo liabu ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta ulogo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni ukristo gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honga li laburi danle. Wada agien hafrida lausun li danla li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya. Rora ali Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kata in hun. Naburu haba ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi angili uguchili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburu hanya imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya, anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha huu. Lugundu, arufu daha lumuti sifri sandu sunkate huu. Ani inaruni, larufu daha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu daha lali bai huu. Itaralia lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagu wa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubutiru ni logo lirangunyu la mbuingiu sunha richagu wa wain.
5: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu buingi. Ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahinyu hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le. Lagiri budu Kristo itara waba la kailigia. Lugundu. Warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali burikateri le haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe dirigwa lumuti lilurudu buingyo lugundu lo kate ile figo bwe ladira wagua lilurudu buingyo. Subuti humali logu lunla lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon logu. Sun lubo itile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi nye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati ni yaba le liru buingiu asigiri utilida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiri utilida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lerahni banya bungyo lumo katanya la lerahni bay mafi. Lugun du flume gwerugu le madugun bali le buidubay o misi habula lun lidu heluigin Jesu Kristo mama lanigu bungyo. Aniha uganu le hagambu bay lumage flume tida. Luhinsi egua wama wamawu. Mau lumuti itra wama kai kain le meha lanigu bay mafi abalafaruni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insiyati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemekeru liduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, maulumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu nile, arihuati, lida kate ile wadugubi. Itara luba, wasubuduruni, lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi, Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigu tau wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahung madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayara abai wajabu indigibu giyon buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubai ila sun le, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le aube lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, Insego wama wama gua kaisi meha larinya kuni Jesus uong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe uong.
5: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, insi eti anu, mafinyera huma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi, ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya, ganyi humanya jetinya agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahabai. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu, kabagari wama maga lidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logo wagia la, hinsi habubo ilubu ingyo. luago ligie la hinsi abubu ngon. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduwe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gowama wamago. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama gwa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wama liliru buingi. Harinya kawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hibuingi ubo wagun. Furume kwa rugu leafinye ruboi logo liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilumu insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ya ubowo kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun ye tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyaboye gen hisi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hisi ya buti lu buingi lun tiginye hisi ya la libiri lun.
5: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile lubaibai, hinsi ye ama ginye lirahunyu buingiu uon. Ladigunu wa le lubaibai buingiu, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirabu buingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bai luogu Hesusu la lirabu buingiu ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarugu logu lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingiu logo lirau. Le larinya kubi buingiu logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agi la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bo lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bwe luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye luago launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia luago, la dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. ani hin figo lani na oveni malati lo la furin dunu alu bungi o logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lu lani na boila oveni subudi omuti logo grigi la le anigi bali bungi kaisi logo chiri mai buguti lida figo lugun du konugi lumuti liro bungi ani sinyati la dugu mafia ni katalu subudi omuti logo lani gu ma bungi logo labugen yanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo subudi omuti ginye logo nyibu halila liro bungi ubo wogun ani ruha lila gufuran de wun luwa subudi rini bungi le tima tima wabagari dunya le tima tima tilida aba luma bungi kaisi lida yendi wala aba luma liro le Jesu Kristu boy lege bungi boy le tima tima ligie ginye ibagari boy le magumu chedit nirangu yunu mafala rahumanya bungi go ha iye nitinya itarala.
2: Tibia maligara da apostolo Juan.
6: Au le tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. So la noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyo. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo mwingi uguchili, luma wabune me Yesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, areini, hakute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi mwingi uun lungwa bagaridu. Kwe tonti nitu, ayumara kwatu nabun lun, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isiani lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni ku huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba ngrigi humo. Mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti narinyagu ni hu. Gama lumu mabuseru ti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun. Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
2: Turuwali garada apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sunkate ibu. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo loe igen Jesu Kristu ariaganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwa gudutina kaisi dale nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouseru lida servidu nile badugubai hon waduhenyo luwegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibu gen adamuri nile jaa bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawai yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata ama ge ha ibide abu manya lubu injio. Lige lun ti luboye veteni run hon lun videre guninya leda la purichi honnua ina ane. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboibwe lugundu businti abu ti lansun ada. Ahana luboye ti nyundun nereruba lun luagule la digibwe. Ada agwa ti maraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboye hempu lu uribati le. Adiga wamoyi le buidubay. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inarini logu buidu laa ligaburi. Gefeyanti wa aginye logu kata ile, ani subudi umuti logu inarini laa le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise, aba meti wayanuha. Buma laa darangi ilo, Mabu iga hanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu iga nlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan. Kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegado ni hon lanigu kata ileburi lumbo ila susere du madise. Subudi ga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu dunilu. Ariye ga lali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la chorurubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, la diga jarafa lidan lu la suseredun.
7: Au Juan, na burhan yon hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa bai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligi ya gwento, ani le luba iliabi, luma gien hama ge sede zikirigu, ha ligi buge baya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bai, le furumia bai asa rutilida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubayi. Hinse tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidage wafigo laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lun lusunda itarala ani te kristu duweri hari hubai sungrige ibni gie hafaru bali haya huba sungrige hau bo gume luago itara luba
8: au alfa bai luma omega la huma sahalu ma lugu chibele sungkate tinya la yi lubungi le suti baba Le vima bai lume ge lupare ge lagume serunda. Vima ligi ye guento ani le nube iliabi.
7: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, gafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwara huma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu luma gi. Redit na darua luago buhu le giribi Patmos, luegi na puri cheni le neno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lupafu sifiri sandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga genkei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburga bai sunle barihu bai. Aba mebona hanugara da tuguye hontila na sedu li gili zito lobo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragunu nanihi kaladimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wugiri tau ama dagu uchilutu luagu nlugudi. Luma aba beli tigolu yarafa lun lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lido regi igi. Reinti lumala li kei li rei leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya aba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin. Amir het ligi bukei weyu dan le las du lau sun lere. Dan nari hibali aba nabur haluba du lugudi. Kama hilade. Gamalumu aba lagurna lau luha bu le loen. Aba lariye guno.
8: Manu hu dadagu aba au fuhumi eti bay. Au abumu houni. Ani le wima bay. Hilat na meha. Gamalumu guenton wima at na lun sulda. Ani hiligeli owe ni numa. Luma ligeli fulasu le nyeha bay hilagwanyo. Abur habay lubay ti le barihu bay. Le gueto bay lumele lube la suserado. Anihal, anichi ubi sedu warugu maha parihu manyalita anu ubule nowene. Luma sedu lebu sanu de lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angelio. Sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 2.
8: Bobur galu angeli le tira biligilis to efesibo. Maniaga mejon. Italia Naniago, Aule Haubi said the Waru Malina no Le Noe, Legia Ebube La Bagna was said the Lebu Sanu de Lulevol, Subutin Muti Sole Hadugube, Subutin Muti Leder Wadi Marinum Hagurasa, and Subutin Muti Law Sinala Hafa on Yahu Ribaway, Subutin Muti Law Hosha of Humaya Laha Nibuway Law Apostle of Hama, and Mama Apostle of Hagi, and Darihuman Lilago Yehama, Gagura Suhadu, and Supri Huia Saragulina Huadi Marinuago, Mabucha Rugahuago. Lausun lira, anin aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delulida ge hulubara, ahi guberi hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wa kate lebu harudu bai Nikolaita guhun, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gubainu.
9: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi nile titabe ligilis to esumiru na bong, banyaga meho, itralia nariyago aule furumi ati lumelegumo honi, lemea owa bai anibiva anjani, subuti lumuti hasufiri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lwagu adimre hama haariye mumaya lwagu kuriyo hama uribati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiruni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulocha wagunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru luba sarago lwagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi mili ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
9: Le garike irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi lutinya, masu riu banyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile titambe ligilis to perga mubon. Baniga meho, ita ralinya nariyago, aule gama baro efeito gagilibon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwagu lida la fulahu lenyi lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lausu lira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafarube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lenye hubei. Lenye lubei laguma diha mafie. Gamalumo, aniburi kate hadiga magunda tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo gudunye Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagere do lida ahoruhani. Anya ingine hamaha bai higiru ni kati lebu ya haruta wa Nikolaita gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madudu huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagainda guhama gurige hadiru balibu ni kati ile, tawe fein, to afri domo ni imbulu mgini.
9: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyi uti, nige tutu balidage manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi won aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wa nyuluwagu le ibidye ti ni kaa on lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanghe li letina biligi li stoti atirabon. Baniga meho, itra liya nariyagon au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi lugudi kei boronse le iri chawaguwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitun lau hagurasu. Subuti numuti nye lwagu hadunye la kate buiti guento lwe meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lwagu. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun lwagu profeta ta ani mama ni. lo te yedo ne grivia la otorba da honani gulu haga non lida a horuhani lo malu hegi egi ni lea dagara gudu wati hong wari ruhat na da tu lo tasansiru ni tigabe maha giru tigiru ni ta horuhan ni narihau lagu naguri gudaru laga banaru hon afara wanani me tirami ni ama ha gabar hapanya tumo nona ba sufri ni hawagu ahi buberi gudigir hatagu ni kate leburi tadagube itra luga ta subdiru ni sun li girsi la usubudi nani lebe aritaguni lo matebe anigi abaga na fayro ni kala aba hidage segunle la dugube ahibi hati akira banya ama fala rubali ya ruhu dahani ligia machili ni yegi asibu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia nichu batinagi ama nunguni hawagu goni humele humati dari niabi agangi nutia adika mame hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebe ha nichu gubo ubafu hon luagu guri nechana Itra ke lichi muni nugu chi bungi ubafu no. Apa me haguma dero ni necha ni gurilau badu lani na haguma diga ni le lau ti gurau. Apa me hamuru gu dagu ni kaisi sau diru le lau ti mo. Nishi gu bungi e warugu mato lani na binafi hon.
9: Le garike iru gu bai lula gambu, a gamba le le larinha gu bai sifiri sandu tuburi le gilis.
5: Apocalipsis capítulo 3
8: Baburu haluang en le tita me le gilis to saru disipon. Baniya gamme hong itra lian nariya go aule hau belani bung ju sedu si fir go hama sedu waru go subudin muti son leha dugu go subudin muti lagu lain hi la lau son ari go wala lagu ni ba huma aga go tuwa huma ruhuma eri lubri katele ani go ba lu bare ge longe ari ha nali lagu mu wala la leha dugu go ligi go nu bung yete ari ta wa huma lu bai tele ru do be hong fala huma asakri ha hugu yeme ano maga go to Nid bahu wago ke liabi haba hiwe ritulipidi on ora hon. Lawson lira, anye fiyo gurigi hagana gwenye saru disi, ama dase yon hamagi ru hatara hon. Hadiya, hebu guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadara guba dagu harutu. Ani magidaru nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulingibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
9: Le garige irugutilu la gambu, A gamba lele larinha guba isi firi sandu tuburi ligilis.
8: Baburi haluanghe lile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu, au le sandu bai, le gien inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subudi numuti sun le hadiru bai, roa din aba benna darani higibu gien, le lasi aruni aba adoru. Latika lawson lo wala here adiga adiga so law nugu mati ani conflict no no na dugu balu ha yabi lani bu mafi ha ye banya hari bu banya lo guri mama ani mabaga re dunia kai silani bu gungi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu ha so bitu ni lo bu ilan muti ni banya isi ti no ai da bu mali nugu ma di lugu gura su mama iga na rei du badu nu bai le ni tani au so gu ne le nu bi ya bi lo bu su ku po lo ho so gu ni ma so ha u bo bu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi gumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru nudigi aya menyegi, abai manaburu du ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu gute nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu du bai gie iseri liri hawago.
9: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Babur haluang helile tida bai ligilis to laodi sea bon. Baniya game hon, itra lia nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subudi numuti son le ha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu hubai, madili tu, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Aniya gatun lagu risi huma, lau bintu la ta hon. Lagu na mengi ruhuma ni kata, ani marihi kumuti lagu kugiabu kuhuma, kudeme tu, marihi tu, surusu kuguye. Ige nichi kubai dimuri hun lunga gai hagolu le afinu hawali lagu watu gemeti numagi. Lurisi kuma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lagu hasurusu ha. Luma aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta ahau hun. Luti lubai tiseri huma, asate hahubie me. Ana bena bu na kuwa hanya. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia me numa. Aganyi rutinya, nichi kubo bara hon numa gwa lwagu lala na naruwe ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nugu ji lwagu lala.
9: le gariga irugu tilula gambu, a gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 4.
7: Larinha sukata ile, abandarihi aba bena daragu cielo. Le habitu mala lile itere baikei tumala lifidu, le buga adimure habai nu, aba larinha gunu.
8: Wariba nyahu, nanahu dalikate lebre lube la susredon, larinha burilebo.
7: Lida ora ligia, abandere denu labu gelo bafu sifiri sandu. Abandarihi aba lala narui hani, cielo, anianiha somu grilla.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Humirite, leja.

0: Nyanya nubian wogunia, do it in a sense of loaba furidehati. Abahatagin, do it is single san denario, leaba dimisa. Kate is in yalube ha fireuni, abaferud nalani a furidehati legay ha doe ha biangube. Aniagabeti no, kabagi a hatagin hinsi ha butu maluan furidehati legay.
1: La niega Simon, lun. Dida naritagun, legibeti mabe la due ha. La niega Jesus lun.
0: Richati le barinia gube.
1: Abalarin Jesus to agu wudi tuguya, abalarin agulu Simon.
0: Ari agubia santun wori to, de luti na bubion, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wori to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegili tashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibini hemeti luagu nugudi. Legendarinha go bai bon luago arhu dalani luini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. A gente griga le mi beti ferud na wala mi beti insieni la rufudo.
1: Abati la niego Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru amisuro hotinha hanyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
2: Kata isa wugri le ibin lubai figo ferud nati.
1: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agin bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangilanyo.
3: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wariya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, ida ragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onde raguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugre gunin asugretin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba laburha labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumon nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai gin ligia. Buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gine, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, laniye ga hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai laruwe ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinyo wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagufuna da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinyo gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agia gariki hagambu ba li lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma finyaron hama, masalbaron hagia me. Ila le abro be lagano gondubu, agia gurge ha gambu bali lenero bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumon, malagle tehada buidu. Afinya tien luago murunsunda, gamalumon dale hocha wagon, mawandu hamote. Ila nadale abro be lidon hiyu, agia gurge ha gambu bali lenero bungi, gamalumon, murunsun murunsun, ababule dena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyatiti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abur ha bai lidon mua buiti, hagia gurige ha gambu bali lereno bungi tawa nigi buiti. Adig hagia kasu lau lereno, ebu ga hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadangia.
1: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa ti gurige ebe du ti lampo, aba la dora gun lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyu lishi ge lun larigo gadago du monada, luka yara la harihin ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudan. Agamba huma lubaiti buidu. le gamati le bihu balau le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay la rita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
4: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin le nero bungiyo ani adiga hama ile lubay bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veyu. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni. Haulani disipulu gu, aba larinya gu hon.
0: Kemo lo bafu rogon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno rogo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibi rogo. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gu lun.
5: Maestro, maestro, wadibi rogua.
1: Aba ti Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali, Luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate, aba tilarinya guhon disipulu gu.
0: Hagay sa hafinye.
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
6: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibu ge galileya. Dan le larani ruboy, Jesusu, aba li abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
7: Ka wagu bametera nomo, Jesusu li rabungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubay itara, la daga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago haway yasu, larga dani sifiri wuribati ligia, abaha, hagura guni girigiga, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latumaro guni, aba la nura hagadani sifiri lidon flasu magayra wati, aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
7: Lehiyo, niri boy.
1: Larinya gubay luagu ligie la liri bay, la daga gibe hama sifiri guguribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guguribati yaha gaya loy buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu. Aba ti haguro gu buiruhu hagiya hongwa loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia, harihi kate ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu wugiri le idagebe hafrida sifiri gu lun lulidin luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
0: Giribu babo biyong, aba may babahu daguni son le ladugu bay bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bay Jesusu lun, lida son fulasun ligia. Dan le lagiribu dubay Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladugu son haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabin aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumunogu lun, lulidi lubiye, la daga aba reguyon liru, kebri duusu irumutaw, tonwe. Dan le liabibay Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutaw, lau lesen hanhita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia abatarei dagun abatilarien gu Jesusu.
0: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia arienga logo maguru no la luago abalarien gu Fedru hama libirigu.
6: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia algu da hagi di bukala guru beibuago.
1: Abalarien gu Jesusu.
0: Guru alinuago. La diga sandite na lafri don ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, baiba adarangilenga.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu, Lu Hairo.
5: Hila bira, mabere se digi e ba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalarinha gu lu.
0: Manufu de da ba, afinyari gu ba, aba metare da gu bira.
1: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi un Hairo, migiru ti lu hebeluru amu luma. Lu idige Fedru, Santiago, luma huan. Hama taguburi gu irahu tuguya. Hayahu nya sun, hanyimba nya tarigi, abalarinha gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma. Momento, tarumo garugunha.
1: Aba rehere halau, la diga subudi hamani luago ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinha gu lau umala li hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinha gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinha gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani le suser duboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye recifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru e rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno tonyinho lumuti hachilura, rei de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu haguya, Aba heibugu ni sun li rahin in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la laritagua, la diga nyinyan nuariengu tiyan luago sara la huan li da ge oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
8: Au guanargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan aba la baha da wago sarago kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nugani lidon fulasu magaira wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaruni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu la rui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubi atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha riengu lum.
6: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara lujemenagu. Alua hagia me, egni lidaburi lirahin odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinhega Jesusu hon.
0: Ruhu ma egni hon.
1: Harinhega lun.
5: Sengrigui ofen wama, hama bia udra. Hawa gubarigu yuda gai haigni hon sugrigi ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinha, abalarinhego Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Abaha digni itara, Aba hanyuru sungubay, abatila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugun, hama biyan udiru. Aba larihi sielun, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplu gu luha farin ha hada grigi hauti sungu bai kimule da lehabu da habaru igira gutun bingi da tinha dusu faninha tau logaba veju na le lafri di albo jesusu labugua nyinya nu lani disiplu gu diseru lui abalarinha gu hon
0: italinha saharita gu grigi nuau katana sa segon hagia
1: abaharinha gu lun
9: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati lariyagu hon.
0: Age huguye. Katanagia lida haritagu.
1: Lariyaga Fedoru lun.
6: Kristu, lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalariyagu Jesusu hon. Lau erego, lumarinha gu hamani kate leni ka un, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au leu guri garou erigote. Hanego bet na uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadrigo, hamaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na farua bohilago bai, aba menasaron lidang owe ni luago luru a weju.
1: Larigien, abalarinha gu hon sungu bai.
0: Le busente la falaru ni na, bulie lei kate nye la, barule luguru a, Falalan, ladega le abu senru te le sefru ni libagari, le feri diru bai, ahin le feri diru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga nu nuwago luman luwago nereron, au le uguri garu wargati. Ni busigari badina gien lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu bany. Ni narin hau, luwaganyahin la hata gen hayabu nyagwento, Mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigen, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabain. Dale adise deinanya, biyan wuguriya hagia loi Jesusu, aba lariyango Fedoru lun.
6: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadariragu hongwa, luragirigu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
10: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelubai gui.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulu gu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dale hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, abalaguaraha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
11: Maestro, flesa hiabubanu. Ariha bai nireu le ligia erguñen bai. Anin aba sifiri uriba ti luago. Dale largu duni, aba laguara guagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hon bani disipulu gu. Luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere di tinha ani uriba tinha. Atri bai sa da neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me lagu macam mafia ni lehida bay, baru bay beri nyaho.
1: Danye beli lidi irah ligi elun, abal lahu curuni sifiri uribati mungarugun, abal lowe hagduni, abal ladenha Jesus ulu sifiri uribati ligia, abal lareida guagduni irah, abal ledere geruni luluguci, abal taweri duhani gisungu bay lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi. Lau lela degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, awle ugari garo wargate aha burgu nagani
1: wati gum faranda hamani disciple gu lelaniya gu bai la daga darunyo linya hasamina luka tele ani hanuf de tinha luharinya gulun lula funa guagadani lelaniya gu bai hon abahagume seru disciple gu asigene hamagua logo kala wairi gu tima bai hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abalanug aba irahu lubadun abalarinha guhon
0: le recebiruti aba irahu keisi irahu le lida niri recebi lumutina le recebirutina recebi lumutigin le una habalina le lubaiti una bugutima bai hida dege wairi gutima bai
1: abati larinha guhon lu Jesusu
2: maestro arihati aba wuguri asagati sifiri uribatinya lida biri Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyaga Jesusu lun.
0: Meveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyay.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatinya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
2: Wabureme, buseti busan lungwa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun eibugay na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
6: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Daritinya ga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinyaga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichi uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
12: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebia yoro gong honha wabi ebay.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wohu gulay. Larigin aba larihin larigong. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
3: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi itinye ha gana guon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun ha donwa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma sagu huma gua. Ni sensu, ni gaidi, meredera gung huguye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangila hong tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hou humai me, gurale ishi guti hong uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humai le ishi kuti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi nilikali ken hageire le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai luago yarafa li la laruwe ha bungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Bethsaida. La duga lunhamogo uburgo la tiro o sidon la duga buri milagro le a duga belida uburgo te. Binaru hamoga la sansro wa hagaburi lilena. Aba hamoga haruudu ni lau hadara gon ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweri agusaruni, weri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburgo le kafaro na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hong urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shielwagu laru ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
5: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru nelida biri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nun sifiri guuribatia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyu siyelo.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riyegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure me siyelu luma muwa. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kati ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kati ya la nuguchin nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digi ragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubalin kati le harihubay. Ladiga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruway ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba launa bularinyaga.
5: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani, lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilarinyagu Jesusu lun.
0: Buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ateligia, Larufudu ni lagu buidu la lalig dahan aba lariyengu lun Jesusu.
5: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyengu lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala daura gun. Gulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gien memel umaligia. Dale lariyengu bali wuguri ligia, Aba legeye dun luay, aba la sigiru ni leibugun. Sigur ligiye aba hada gien la diga wagun levi nyengiye. Da gien le larihi balin, aba gien legeye dun luay. Aba la sigiru ni leibugun. Aba ti la sigirun aba wuguri samaria na awoye suhati lidage umaligiya. Da le larihi balin, aba lagude medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti buri le luagu bay lau garabba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luagun le lugu burigu. Aba la nugu ni tidon haba chiludu gutia, aba loni giru ni. Laruga, dan le leibu ga lan samari ni ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gibay wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gien urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwebi liwer hoa lidan barita gun.
1: Larinya ga lun.
5: Le gudem he bubailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagulu woyesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. lenyi luboy teresibiri aba wuri giri tu Marta, tubi. Ninyong aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni lelarinya guboy. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutubere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun lutidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni diheri tibu anibafudin logo sarago kate. Gamalumon, apargin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kate ilen lubo imagida rubo ilatoy.
3: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo le meme biangwa la igibo la daga uwa ti ni kata darugwa ti lao luma fura agudumbe la uwa ligia ni kata aramu dagwati luma subu dirumwa bain la itara linya lubaiti son le harinya gube labu gen luburiga laga ambuwa balida la rugonga le harinya gube darugu bena hao laguwa rahoa batablu gugine muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanuhu de dun hawai grigi ha gabafu ben lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya ha dugun amu kate hao. Nania gali hon kala uwe lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu louna hanuhuwa ni mafiu gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu de dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bia gawanu. Lau son lira ma buli induti bungi ni aba hada gien. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunoro. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubay hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewar guti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifi risando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon lurudu lun hagoseron o hagibu giyon la tabu te guhaligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage grigi hagiya luhen susu.
12: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
1: Laringa Jesus sulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya faringa tihida.
1: Aringa tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon, laringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringo, subudi nali kaba lana diga. Naguni chaguaru son narede gile ile. Aba menadiga amu weina mutimato. Aba menaredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Aba meti naringo nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma laringa bungi lun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, anisun le buma bayarei danyo, kapa saun le redere. Itara linya la susere dun lu giriga le ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumo, gudeme ti ligibu gnya bungi.
1: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: A rinye gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio, mebegi timato funagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishigo ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadiheri da luago buri libiri kate. Ari huma idali ala lahuchin fulur, mawadigi mariti, mahuchagon ligia la dauragon. Ani lausun lira, ke narinya gu ni hon, ni mehe urui Salomon lausun luende gu, me wende tunti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, la dera kwagudani bungi sagadi le anihim beugunya arabo anharuga lagudunya ugiya de game samadola kwagudula logo tafinya hugiele madihri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahanyu ubole larigya nuburi kataile ahi huguya anihin aba hugu chinle subuti habube ilu sunle hemegi rubai alwa haumai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie aba melichi guni sunle hemegi rubai hong Manufu de dahuma lubaiti nirahinyi lau sumibe huma gunda te bungi lon lichi guni laruwa inha hong alugra humile humate hiji ke mele begi hongu demeti lau lira adugu yon laga isensu toma uya datitu luma irisini magumu chaditi jagata sielu lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan uwa hagee hamutiri nye lun haigini Nariya gubali len hon la daga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi nha yubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, I yubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba me lehere gon hon. Ibini amidi la ariabula chilura o lubala laruga ahi ala dari ragagu duanyu fulese wabanyo musu hagaya. Subudi humai luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagu duanyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege. Huguya aranse nyu humaginye ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri karawarugati.
1: Abati lalga dini Fedru Jesusu lanie galun.
6: Nabureme, wone gunye bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
0: No furume gwari ga oni gerti gonflete. Ufana daligia, le ligru bay li yubu dire lon larihin hau tila na loba, lo leiga ga dini ali dan dan. Fulese wabi musu le ladari ru bay li yubu dire agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nenaren hau, lo ago lichi gubay lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligi ya luagu lugi lilan liyabi li yubudiri, aba melagume sono austena ya hibiri musu halulabu gine banya laria ha uriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore lei bindi yeti lu, aba melichi guni lueri yage ya buichuni luagu, lasia direi melu la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi habubai lu kala labusen rubai li yubudiri, Ani maran seronte, ma bahu din lei, la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi ube la bai chun, le unti li chiguwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowago. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lun ti nasigun luay gien aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa unanugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchu. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyega tigiye Jesusu hon grigia itara.
0: Dalen harihi laburi gadun sielo, aba harihi go lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, aba harihi go lagu laro gada la, aniligi asusereda. Bian wa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansir go dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin ya lubai lagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidi luma ligibu yun lurudu, hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loile derege runibu agusere guduti lun sudara, aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyingye darai bafayi runi lagu muhon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugirin galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. abalaringo Jesus hon.
0: Harita guatusa, luago la diga na loeri ha figo ng Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dobe lira hon. Ua, mama luegen lira, lauson lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hoe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita guatun, luago ueri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginya, lauson lira, Nari ane hon, lago ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labaw dago ni Jesus u hemplu le hon, lariyaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi ariha ahen ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye lwago ni kata. Aba luna bu nile au nigirubali ishari aba laringo. Ni yubu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagu ntugudina, awoha au metao. Hafu gata gindu itara, ahu magindu aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu orutun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagumeserun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
14: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
0: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atin lau kate werigu tileladigibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita laniye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubay aba waguri lishari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayara la noushago ni laruwa in habongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bay hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bay lan hebelurun lida gien. Ladiga kay narinye gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubenari. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banya gwento. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banya gwento. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinye gulu Jesusu.
5: Bai bayagi, nadiga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, haniaga melu wugui bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, na saga ha si firigu buriba tinha hada gya gurigya are da kwa da au me sandi tinha lari gya haruga la sola no adig mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari gya haruga la daga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
1: aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
0: uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa hukuya dubu hawagu halona habanya bungiyo lao uganu buiti uhon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayo tirahi nye labu nye taruna. Mahatu. Igira lahatu bungiyo. Ani nariya ne hon lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego veyu le emera guagale, abalidi Jesús eiga lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadaniya Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wa guagadan aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditiligia, abalari da guagadani, abalari ya gulun, lulidi, abalari ya gulun farise ugu.
0: Furume guarigi hidangia, an egwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
1: Abahasi ya lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, abalari ya gulun.
0: Tamele ba misro hon lidon aba fedu lani na Marie. Malu ha boy lubidon aga ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liabi le a misro ha balu, la ringa me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna bun aga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga ubaru. Ludame la liabi le a misro ha balibu, la ringa me bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu girile amisura habali.
0: Tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega ha misra ha badi buginye, bibi ubati bafa iruaha. Damele badegan fedu, ha misra ha banya ha gudeme banya, ha sinyango banyo unguwa, ha danima banya, ha marihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati ha fayiru nibu. Bibi ubati bafa iruaha, damele hasaro ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumbanya lagu dabula katile, aba larinye gulu Jesusu.
4: Fulesi wabanya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati larinya gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago grigi. Dale chiluhali ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso aninya ka hoa amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya gu lwagu sinyala haudi. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihi. Ferud nabana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ouchanya, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bayi nidi, na le lagiru budubi musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay, banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu lulu yubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati larinya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegu alaw. Aba me bafosuru ne son habadari no lu hayabi lidon nufedu, buin tamu ganuba. Ladiga narinya hane hon, lagua bain la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala roti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, oli bagari wanarigo sugo nao. Legi ya manungo tiluguruwa ani abala falaru nina sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, atro bila lagasteron lularihe ahin kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladiga ahin lishiga ebu, lari gine me lasinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihubali lao. Haniega me, gumesa ti wuguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin lauri buha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gye nyuruti furumi ya lula saminaro, ahin gayara bai lubai lagendo hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita kwa luago sinyabai la, dame le disi gilile aba uruwe,